mo ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo oloyin oni ni ojo Friday ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa daddy ati mommy e dide nle ile mo tun ti mo oni ojo keji o de ni ogbon o su ele kejo to ntan lo o ntan lo odun 2026 pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagiti tun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun eyin wo le nfe iran lowo Olorun gbogbo igba to ba n gbadua ta n gbadua ba se n gba yi an dajo ni sa ojo ti adua o ba down ojo to ba kaju adua asi dabi ala e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo iran lowo alaileyan oba to ni gbogbo majemu ona mi se kan si yin laaro yi bo kin to je ise ni gbogbo bi te ba wa eyin te ba fe iran lowo nikan ni ke dide oni project waju ipa re oka o fe sanwo school omo ipa re oka o fe wo school omo ko le da se o se se ko wo bo se ngo mi oti to niyawo oti to loko mo ti so fun yin pe ti o fi don the 7 a se nkan meji ju adua iran lowo lo bi ma se mo kigbe ni birthday woli odekunle epafura na wa nwaju emi gan fun ra mi ni lo iran lowo oh my god nibo lo wa nbo lo e wa daddy nbo le wa mommy e ma bo e wa do bale e wa kunle ni waju ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijin le ife jehovah eni to nfo won agbara and sunday sunday service sunday to last mommy e se mo bo nbi pepe e se mo bo nbi pepe daddy engineer e jo mo ko lala

0: odo Jesu olala to pari e awon kan go to join me ni wema ni jo Sunday because we je we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday wole odekun le papras olon loju ori be ki seyan gbogbo eyan omo olon e dide sa e dide mommy nje le gbe ese meta siwaju ko to di pe aki hallelujah nla aki hallelujah hallelujah mefa ti se ise ojo kefa hallelujah mefa tumo si pe ise ojo kefa ni o eto wa daju ogo meta o nso nipa meta lokan ki meta lokan emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o ki won wa ran lowo gbogbo eni to ba gbe ese meta siwaju je npase bi won ba fun ni agbara lati se ami loruko Jesu nibi to wa yen to ba mo mo so pe ti ri o iran lo wa wa ba o gbogbo to ku ninu osu yi ojo meji pere na ni bi awada bi ere olorun to po ni pa atagbara yo tari iran lo wo si o oluwa ni mi ogbodo gbadua meji ti o fi don the 7 kin sa mo toro fun iran lowo latojo Monday ni woli odekun li o ti mo gbara di fun birthday mi and birthday tan so yi kin lo olorun ti lo woli odekun le gan fun eh we want to celebrate the life of impact on ta fe se niyan e je ki menu ku bi yen gbogbo eyan omo olorun na wo mejeji soke kan so eleyi ka to ki hallelujah eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asan mo ni iran lowo eniyan a je so bayi gbogbo eni to ba fi eleran ara se igbekele re a je ko ti tan wahala wa o lo je ki samu iwe oni samu ki gbe baba gbogbo eyin le gbogbo eyin omo olorun te n gbo mi bo se gbe ese meta si waju eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asan mo ni iran lowo eniyan Psalm 108 verse 12 asan ni iran lowo eniyan olorun bi mo se gbe ese si waju awon ti o mu sun waju awon ti o mu te si waju laye agbara olorun ati ase re ti o fi fun mama ni iran lowo oto olorun iran lowo olorun nikan la toro loruko Jesu mo ni ko deba o in the name of Jesus Christ e wa ki gbe baba ran mi lowo fun ra re na wo iran lowo si aye mi gbe iran lowo soke mo wonu studio yi bible yinbo ni nbe lowo mi o na ni ma mo ka bi ogo se nje ti olohun bo ki n to lo ninu yen nibi to duo si yen so le foke kokan ki hallelujah nla mefa eyin te ba gboran laaro yi e mo je pupo ninu ere ile na Oluwa so fun mi pe enikan gbo mi lowo lowo bayi. I o sun ti le fi mo ekun lo sunji. Emi Oluwa wa ni so fun o pe mo sunkun mo. Won ti ran iran lowo si o. In tin bo leru. Olorun lohun ti gbo bukata yen. Asiri Olorun niyan o fun enikan. Oluwa ni so fun iwo meta yi awon meta yi. Sise ni mu won san da mi. Ofin kin ti fe yin won lorun. Imu re ti block. Ko de enu block. Ofun re block. Ijo je mo pe emi Oluwa ni ko to di ago meje laaro yi ago meje Oluwa lo ntu ole agbara Olorun fun itusile kokan o in the name of Jesus Christ Oluwa ni ki so fun iwo obirin yi mo wule mi kan mo tori menstruation ti nda olamu menstruation re o ti kajo loni oni lo pe ojo kesan number 9 teje nyo lara re ah mo duo gege bi woli ase to kan obirin onisun eje to fi gbe mo pase isun eje nbi titi nsun wa ko gbe egbo ti nbe ninu re gbogbo nto japo mara won bi n ba je woli olohun aran mi si oni laaro kutukutu yi mo ni ko gbe be in the name of Jesus owo itusile kokan o aisha okan ni ki nso ni oni bi n ba se wi leti ohun be lohun se se number chapter 14 verse 28 mama eyin wo le mo pe iran lowo kan yin bi te ba wa eyin wo le gbagbo pe iyanu okan o ko to dale owo iran lowo to ju aye re lo yo de ba o ese bibeli kan be ti ran mi si ti ma ka ma si so ti ma ka si ma si so to fi se ni iseju kan ni gbogbo bi te ba wa gbogbo eyan omo olohun so le foke gbogbo omo olohun to ba gbo mi igba mefa ni ofo hallelujah mefa somebody stand up and jump up six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mete tun jump ogo fun messiah wa se bi eni po fe gbe nkan owo mejeji ni o laale mo pase ire to gbe ni agbeti eyin o le da moto gbe mo gbo clearly Oluwa ni nigba ti o ba fi pe ojo meta si oni John tori Olorun si a testimony won so fun oni ojo oni pa won fun oni ka Oluwa ni won a fun o to di ojo Sunday jo send the testimony o send the testimony o ati bere si purpose sin birthday Sunday tin boy la se pre e so pe pre birthday woli odekunle epaphras and pre tumo si imura sile be the odekunle epaphras ni we man bi awon kan mo jinle to nbe ninu 77 won kan se ba fi nsere ni olufe olorun lo won da so si olorun ta leni ti mo ba wi boluwa se nbe ti emi nbe laye oya gba aye titun re gba ise titun re ohun to bi le mo rowo yo laye oni ko jade si o in the name of Jesus ta ni ngbo mi bi te ba wa e sumo waju e sumo waju eni kan ni bi waju bo sumo na bi ti radio re ba wa wa tewo e gbon ti bibeli so ni ninu iwe psalm 46 verse 1 psalm 46 mo leyin bo ni bibeli to nbe lowo mi only God is our refuge and our strength a very present help in trouble a very present help eni kan ni kin woli kan yen olorun ni abo wa ati agbara wa o ni lowo lowo iran lowo ni igba iponju oya bo se sumo bi radio wa gbe oju re si bi ceiling gbe oju soke ohun oluwa asiko yi ni mo nilo iran lowo re asiko yi ni ko dide fun mi asiko yi ni ko sanu fun mi gbe iran lowo dide ko su yo to pari olorun ki to ni ye yo to gbe ran mi lowo fun ra re sister yi ati mario le ti olorun ba de lati iran lowo ati bi omo ki se n to le iran lowo olorun lo nilo wa kigbe ran mi lowo ki n le bi olu omo ran mi lowo ki n le rise to le tan ise mi olorun fi se to le tan ise mi ran mi lowo fi anointing to si si olorun olorun kan fi ran mi lowo e ri tawon eyan ba n to owo wa ni mommy e dagun e fi 20,000 ran mi lowo e fi 10,000 ran mi lowo e fi 2,000 ran mi lowo iwo na wa koju si and ito je iran lowo lowo lowo a very present help in the time of need boju soke si olorun kan mo ma fi wo san ran mi lowo eh fowo ran mi lowo ko su yo to pari eh gan so be asiri ni ninu we psalm 121 eh gbon to so only my help come from the Lord who made heaven and the heart iran lowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye Esa, mi o so ran lo wo eniyan nisin mo so iran lowo olohun je mbi on question mommy so lohun le ran lowo daddy so lohun le ran lowo o meni ti o fowo kan ti o wa ran lowo eni kan ni wo ni mo fe tele yin lo si israel mo fe tele yin lo jerusalem very simple gbadua si eni to le ran lowo a fi sinu awon ti o ran lo olohun gbo a ran wo gangan lowo lati travel fun ra re awon eyan ti register mo ti so pe be ni ma ti se canceli ibe mo ti fe gbadua ibe ni mo ti fe mo ise woli olohun tin gbenu mi lagbara olohun gba ta ba debe ibe lati tu ale papa ju lo lori oke nebo e bi owo mejeji si ori oh iran lowo lowo lowo ni igbe peju won ti gbe oju soke si o loruko jesu oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba e gba in the name of Jesus e kigbe baba ran mi lowo amo fe ko joko nlele gbogbo eni ti ba ngbo mi e joko ni lele nu leyin I just want you to sit down on the floor to ba se pe nu le re lo wa yato se won to wa nu moto won ti joko already gbogbo eyin te ba ni anfani lati gbo mi kaakakiri agbalaye mo joko lori agabai yato sa won to ba nbe nu moto ilele ti oluwa ni ile ati ekun re ile loran omobirin yen lowo ninu we revelation chapter 12 gba ta fi de verse 11 lo sale won ni igba ti ejo lailai yen to tu omi jade si maria temi won ni ile si ran lowo lati ba famu olorun lo pase fun ile e kigbe iwo ile ti mo joko leyi gba wo oluwa ran mi lowo lati fa ogun mi mu fa ogun mi mu enikan ni kini jebe ko fa ogun re mu Isaiah chapter 41 Egbon ti bibeli so ni verse 10 only fear not mo se beru for I am with you mo wa pelu re only be not dismayed olorun re ni soro for I am your God ma je keru oba o emi ma foya ni je dismay oni ma foya emi ni olorun re wa nawo bayi olorun je wo pe wo lolorun mi eniyan ti se bi eyan oga bi ise mi ti se bi oga bi ise mi landlord wa ti se bi eyan bayi oh wa so lecturer se bi lecturer o olorun dide se bi olorun ninu aye mi ha loni ojo jimo pepe yo pomo ju bayi lo lori facebook egbon to so oni I am your God emi ni olorun I will strengthen you ma fun oni agbara olorun re ni soro I will help you oh my God Isaiah 41 I will help you e kigbe baba o ti seleri poran mi lowo lori oro wo leyi o ti seleri poran mi lowo lori oro oko mi olorun o ti seleri poran mi lowo lori oro resort mi ran mi lowo olorun bo se joko nle leyin gbogbo eyan omo olorun kin to ma lo sori facebook ati youtube pelu tiktok ago mefabo laaro kutukutu oni bo ti eje wi pe a wa ni jesus city bi ogo se nje ti olorun ago mefabo bi ba ti kuro nu studio yi ka tun to mo mu loni rabaji gan pepe ye npon mo inu mi si ndun si tawon odo ndan wo ati se morning devotion prayer walk lokan bayi leyin e lokan exercise jogging and co enikan ni se jesus city leyin a lo jeun aro a bo sinu onje emi leyin gba yen a tun tesi waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mura bayi a wa jesus city lati wo road ni e ti wo moto to nlo si kiri elebe sokale ni yana ko yi jesus city le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo jesus ola latu pari e awon kan go to join mi ni wema ni jo sunday because we je we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday woli odekunle paphras olon loji ori be ki seyan
1: Oruko mi Reverend Sarah Omolabake. Mo dupe lowo Olorun pe mo pade ipe. Igba ti ma pade e, ore mi ka jo sise leko. Won wa ni Winla, ni branch ni Winla. Won fi pe lo mi. Emi atoko mi we are pastors. Emi no pastor, won no pastor, I need job. But ko to di pon, won sa ma send. Wa ni job sa. Won ma send, sister ma send baba mi si ni. Ko si owo lati ra data ni gbogbo gbaye. Daddy wa yen wa wa sick o ti late loni igba ti won late mo wa bere ise iranse o bere si lo si school ise iranse olodun de ngba gbo sakoso konko to lo won na mo meji ta jo bi yi pe kin toju e pe kin make sure pe kin toju e ikon first born mi a be si pe le yen pe ko ti e loko ko noko ba se pe gbadu apoko loko ohun tesi waju wa ni lori o kawe o di doctor
0: charge
1: ba ko lo ma sise iyanu fun mi o se ri eni na to tu o a ri eni to ma fe yen iyen ko wa lati UK ni
0: chaish
1: ifo tu aburo e gan nojo lo aburo e gan aburo yen wa bi yen lo connect e pe baba ati mi soro and by the grace of a grace of God ni may force a se yawo yen
0: chaish
1: a se yawo to larin gan
0: e se
1: yawo to narin gidi fun gan leko la lo se o ni sa
0: o mo yin si lobe
1: lo mommy o ti di doctor ba
0: Jesus so tan mo me kan e si sagbalagba le nto lo nto yan fun o me ki patapata ni so kini nbe nbe ti o ti be ku
1: ikeji sa omo ikeji to ti mo bi le gbogbo pata ni mo connect pelu pe I to wa ni lorin lo si lorin I to wa ni ba mi bi ba lo nwa won wa kini mi wa du won ti ra mo pe emi ma wa lati abekuta
0: e ba npo mo yin ti nbe bi
1: gloria ebi ma wa lati abekuta oh no, on wa bi e ti se deliverance fun sa. E se deliverance tori pe o ni fiancé kan, mo tun invite yen wa sibi. Igba ti yen wa sibi, Olorun sina fun. Igba to ma se bo se lo serve, bo se fo omo mi sile. Ifo kankan to ra fo omo mi o gba.
0: O tun gba.
1: O gba lowo e.
0: Eyin o lowo.
1: Omo mi ti so story yen fun yin. Sugbo ogo fun Olorun pe loni yi, o wa pade enikan. Eni e kan se birthday fun ni last week, no ba ni ke wa. O ni mommy, eni kan fe surprise ki wa, ba wa. Igbe to won ke fun ni pe e sa gbo toju mommy pe mommy o fe ko tele baba bi o lo si Jordan and Israel o dia ti send the west wa
0: o ton send the west satan en ti e mo ti mo be sister inowo àwọn ọmọ téèyàn gan fọkàn sí ni mo gbèyàn ga wà á ga láyé. Ṣé ẹ rí tó mọ ń ṣe tí n bá lè fojú kan ó ti pilẹ̀ ọ̀rọ̀ àni mo fi ń bẹ̀yìn ọmọ ọlọ́run tí ọlọ́run bá gbé ọ̀gá tí mọ̀mọ́ rẹ bá ń bẹ láyé oore tó le ṣéjù tó dáa ẹyin tẹ wá ń lu ọba kì í ṣe kẹ ní kí mọ́mì yẹn wá tọ́jú ọmọ nílùú ọba ẹnìkan ní mọ́ẹ̀bọ̀ ní UK ó dá kọ́ lọ o but mo discover pé wọ́n máa ń fi àwọn ìyá ṣiṣẹ́ ni but tó bá lọ sí Jordan Israel gbogbo gbogbo ayé ni ó jẹ torí kò sẹ́ni tí ó ní ọmọ dáná kò ní sẹ́ni tí ó ní ọmọ tọ́jú ọmọ ẹyin mọ̀mọ́ láyà lọ wà lọ́pọ̀ lọ́pọ̀ yín ọmọ gbọ́dọ̀ wá bọ̀ tọ́jú ọmọ wọn á wá sọ ọ́ di kúkú nù lé ayé tó yọ jẹ wọn ó tilẹ̀kùn mọ́ wà tọ́mọ wàhálà tó ṣeṣeṣe tó fi tọ́jú àwọn ó tún pò sí lọ ọmọ tó bá fẹ́ràn ya rẹ̀ yóò tiẹ̀ kọ́kọ́ mú lọ síbì kan náà pé ẹ lọ sọ̀sẹ̀ méjì níbì kan tí ò ní sẹ́nìkan tí ó disturb yín tẹ́yìn náà máa ṣe sightseeing gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá lè wò gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá lè lọ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá lè jẹ́dé in tí ọkùnrin yẹn ṣe mo fi ìpè mi sọ tẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé òun nìkan ni ó gbádùn ara rẹ̀ gbogbo ibikíbi tó bá nawọ́ sí láyé ọ̀nà máa sí fún wọn ló ti send owó owó kékeré lẹ pé ní owó tá a fi ń lọ ní ìsìn wọn ń lọ ní november 3,200,000 3,200,000 láìsí owó pásítọ̀tì kankan bẹ̀ lága kí ẹnìkan wá wo mọ̀mọ́ ìyàwó ẹ̀ kò ní mọ̀mọ́ ẹ̀yin náà lọ ẹ lọ sin ọlọ́run sí ijó lẹ́sẹ̀ wedding very soon ẹ ti ṣe wedding ẹ kò ní rí àtakùn ẹlẹ́dàá mọ̀mọ́ yìí yọ̀mọ̀ sílẹ̀kùn fún yín.